mo na sa inyay ko na mo na sa itulay ko na yas tan orange chera mo paseiron un minuto tanye sa nakanukawang katupanan sa kamanya nyanya chay ko na tura chay ko na kay kamalya kompanya ikamor kay kichis pitak may traver hermana kichis loren sakan ko na wanya kay domingo tutaman tapi tupay kunchis chunka unchay mayo kilapi tuparunchis rakpapans mo nakteng tuparo kunchis re ya khakh manar era man kuri kichak pitayam stuparun chis nyenye kun tray kun chena kanu kawan ka tu panan chis kamay papas mo nakne pata ka domingo tanya tu paru kusun chis nyenye kun tray kun kusis khala ama puni ya kiris khachu kay punche pasa ka pan kich wa kai chayu kun kich mi khuna chay kichis pagar min chakuna pa mama kun ama tu kuru kun kich kunan chay lapi torta chay kistapas, wakay chay ukun, kinyanyay ikun at tulay ikun. Primer lugar, papans tortanta miki ikun, anska chay kachagay punchay papans tortanta miki ikun, sun chanya kalaw. Chay ma, provecho ka kasha no kanis pa. No kap sekaya psangarik papay tortanta miki ikun, musak aling miski, miski tarak. Chay man, tarde man, yawakunak tortanta kayuwalis katak miki ikun, lasak tarik, wakay chay uksak, no kap siman antimpak. Chay kapuchichi lamanta, miki upayas kharike. Ari, ahnaya kanan chiskache ñeñe kuna yapayan mama kuna napaikus ka kapan kichis. Halak pachas hielo ka kichara shangmi. Lapan ma wawan kunak mañakus kanta señor ka uyari kumi. Chayna ka kai suma halaban sawan kusi ya kapaychis. Yapayan junta directiva de Radio Vida. A todas las mamas le, a ver, les está saludando por parte de mí. A ver, na payuk sun chias lapang mama kunata. Chayna ka kusis kapun y kusis ka kapan kichis kay sumak. Alabansawan chayna ka nukawan katupanan chis kamanyanya ikunatura ikuna. Chow. Kay sumak alabansawan kusira kapaychis. Dios pa hinapune saltar sun. A ver, pitarichis.